0: ci tane gure Paulo Paul li ga sino tan ñe bo la gay neete yi day ne le mo ci ni school fees yi nay ne le mo school fees ni 75,000 imagine ye ga sene wat kay net puch ina ni manil he ne ne go my school fees manay he ne gile paulo paul he agne le moge tini embirete moge tini moge tini kapsa no mo ne ne ara go gi tore tini go mate ma gora yewe naga so go chi tore ba school fees ama mat ki boy se mu chu ru yo so gara si mu chu ru chi ta kala na guru chi ta ga sa bare ga se ko le le chi ta amu ma bat ki boy se ge ga so ay ni ga na paulo
1: hala
0: hala ma be me bar nga le ge paulo ha go me mi
1: hala
0: ag ma ye te ge school bi so bol cham ge paulo
1: hala ma
0: ga imnya no
1: ale mauje
0: mauje hala na gala ma kwanga asi ta ina mu ona hari re ni kitu mungu ala kwa kasi na ala ngale kwa school fees imbo isho kwa chika hari re iko abili ndet na oto nabo fees nabo 75,000 enti keti number 2
1: mungu ya
0: nga kitu nye sida nabo school kitu nye sida nabo school congratulations isko na he ñi logo ngi mi sugul ñi logo ngi mi sugul na gele ne
1: tv
0: tv ge comme congratulations baul bon gese ci tan boy school fees 75,000

0: Abanye chita, oh, wage go nechi. Chita nata negure Ruben. Ruben? Chita negure Ruben. Ruben? Chita negure Ruben. School fees, 75,000. Hello? Hello? Chamge Ruben? Yamune Ruben? Imnyano Ruben?
1: Ami seguto.
0: Seguto, ne? Ruben,
1: yeah.
0: Ungu lali ya kususi ya ntache fem.
1: Yeah.
0: Iko sone?
1: Iko singa kusa.
0: Iko sone mne?
1: Kumye.
0: Kumye? Ruben.
1: Yeah.
0: Tuti na ilache ngini?
1: Yeah.
0: Keli ane?
1: Kache sa.
0: Ke uriere ne?
1: Yeah.
0: Keli chiketi ketite?
1: Keli chiketi.
0: Number two? Do you school fees?
1: Yes, number. School fees.
0: Ruben?
1: Yes.
0: Inge na nyingi ingo nole?
1: Yes.
0: Kuka iwe ak 75,000 Kenya shillings.
1: Eche matima.
0: School fees?
1: Matima.
0: Kara amua we Ruben?
1: Inge legani lege.
0: Yes.
1: Kutera nguwa tinyo sili kota mende. Nemo na ala oru na ngita. Anyo sinyo na ala.
0: Kwa 50 shilling itimike tinyo?
1: Kitio.
0: Kitio. Anga na laga tili 28 na lago 27.
1: 52 muda angira la balance kwenye pata.
0: Yes.
1: Lagi ni kwa tenye na tili kwa nami ni imo angite shikibara.
0: Imo angite shikibara?
1: Hmm.
0: Congratulations, Ruben.
1: Saya na kaya isa susana.
0: Oh, kaya kasi saya ito, Ruben.
1: Kwa mama nuka.
0: Kungui.
1: Kesa ako turo tinyo mong ulan doon yung chuba ya nilile na niya.
0: Kago ya yung Ruben?
1: Ako ni ngaya ay man.
0: Kago ya?
1: Kungoy no, kungoy
0: no. Ang gibi Ruben, Ruben. Ika sa tukye yung chuba. Ika sa man. Nalinchi walo. Kuwa me, muwa matingin. Kuwa me gutosi ili walo. Out of 50 shillings. Chiko tinye chicho. Koga kwa chuba. Kono kwa chuba ya iwe kiptaya. Kono poko manu tsaid kapasa na kakisa. Kungu ya ginyamun kwa kwa walu chuba mpe tu tabran. Chomua nany. Kecheng ki piko enkora. E so light. Ama chike lu so light to dadi. Ticket tick number 3. Ama chike piko enk. Ticket tick number 60,000. Ako. Kurie gidirun ke lenji ni mai so light ko mete bil yo kwa rabi ni se vale ki magene ngale ki ga changa he magene ngale ki ga changa star 274 hash agi el jige ticket number 3 aga chi star tole

0: akong kesamin ang nga itinye ikaw ite.
1: Lagi naman ang
0: kesamin
1: ang kesamin ang kesamin
0: ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang kesamin ang Amel le meten yo hueso y ñoro yeb ko ndo ngela so tu ala ke mengi yen baram brus ke ista ga ibu shengol imbaga ke boto ba ya gare mito ya baram brus ingate na bana ngo ki kitare ngo si lado ke sere sere
1: yes
0: anya go sere sere college ge sa atar ngle ji tugul ju amwa tenya lago ngu na ngo lengo ge ri bana ngo sa weya ngo lengo ge ri la ko ni no angi ago ago ni meneng ko tu tu ndatu me ke ja ngi ingle ba ba ye tap sekindet bana brus ko ya ga ngete ne ya ga ngete chip ta gitun ago ngete ko lya
1: ko tunis yes
0: college ji sa atar mata ti so ise ji tugul ju mi to gorani se magu bana ga la ga ni ge len onge je ngane mai ne onge lya kule gutun go tare weri tabam ni si gutun ise awal awalena mahalle ba kata ci ginge wanje ko nyina ko gita ki no wolet kule si gutun ise jebta gutun jebta
1: yes
0: kya ye unda hin kya unda ngale ga chai so ba ga tare ngale ga be mahine mu giger ji ga kule
1: giger
0: gigerta amu is la wok ci go sere abo worangu no ngete weri ne anu ba mu is gutka rusi tu ngerta no ni ga korayin koito in jebta angin gelle sunguna wo gere college ke mamnya aja gatte gitioni lanu ngunang ngala ni bon nata ki kon fata no lut ki ginya amus magatun genya ko sit ga ge moro maje maje ngi ga manet yes
1: o
0: ki kon fata no nata nguna ko ki ne deri ginya ko jab je gele jaw ki lut ni ki o saiti ki ngale sa istake ngale ga be maine juma ge ki gombani maine ko te ajo lut ko su tuna ko tuni cheri ma muso agere ni to
1: yes
0: aga nam jitu kul bandani so we gele li jitana naga ma en mut ko banga nam saben ni bana bros kesu ko ratu kya je tere cha ta jaba be tu shaka la kya jibo ani ko digu ma gele mure naga to kul limba ga meti sas kya mure amma ga sas mure ngoto noni ta ga tu ko munjo ko yap ta ke mana bros
1: lagen chi ne ma gile ga ke sas tinge
0: ki sas ni mana ga mu ani
1: ko buri buri su swe
0: ko ma ji sa ma gile ke ko ma ji nge ji dai bana bros ingele ngale
1: gele mure ngara ko mure ne ge
0: aje ki ki ga ji ni ke mata ti su ni ju
1: yes
0: gut ko gi yan munye wi la ne de to bo e ma ni ni mbam misio ni ngapasa i deb jaguri ndago misio ngut ko gian ge kapsa bitu shegu bitu mren ki gwan ge golo paka kapsa go gil ge agud mat maglen magure profesa magure mualum magure abrasto ndut ko je lagini geren go mali ge ko nyiti amu ge ko nyit ke ji jota ge ko ji ge shima ngino ge la jingur gene nyin ni tiril ko bitu bas ko nyi ni to limba gangu mi te taretun ge tareti bi ge ko number 1 ongo mali ge le na jole ji boyon ni utebeu amu gi ga je si maino to ko gi jeng e si maino to ga ne ngara
1: ngi etim
0: la no mi to sang bar tu ngi leng ge te bi goro ni ga ko man ma je ngi leng le ga ngara goro ni ko le ne o mo e ne agu bo yo to bi to agu mi ko yini
1: agu kwa ne bolo
0: agu kwa ni to bolo mi ti nyago to ibu jiji ngi leng ngolo so bi ga ibu bre ngolo li to tabar ya wan ge wan ji magi gu to ge le mo ne aga ya ma je ko ngi te ol ga itul agu bo ko bi ko ko gerin je bi so ko mi jago ngi amu ngi le mi si ma ngale ge je ji ma ga nya ga gas so kuma ji gaji gaji ta shima shima na baji ta guri jinga munye a guri jinga ga na garan in bitu shek tugul
1: yes ta go shek has sa mu mut ke ma chege ger le wek chemi ta go seti shek ga ta chin chi tugul ni tugul le mi chen gelen kare busane ta go ta chi fam me tuge ta ko len chi ti na ta number mota
0: mhm
1: abu mi re sai ne ko ya ne gen e tinget piga mnandi kuma ta wa laga kidogo
0: wai ne gunjo
1: imagine je bi wasane gile wene nande kwa ga gitio
0: mhm
1: na ta ne bo aldai Marian
0: Marian Gaitan go ga jinano
1: gele biga amna de gutom go yanga dona te tafte vioso ago dagi ma
0: inde je vioso
1: dagi ma jande ba women drive
0: inde je vioso
1: dagi ma
0: jande inde je vioso
1: go to Marian ne ga ne mi a ma go ale go gere ntami ka sa o tarap kirin go mo go gere go le te vioso go ya ba ise to ka sinda ne ko sinda pure ni
0: lagun ma go ba fo men Marian lagun ma je vioso go do je vioso ga tun go ri go
1: yes
0: go je je go nya go e lagi to o ma ni go te je vioso go ndo ngondo ngondo
1: acha in ki ngondo underline ko gabir ko ramo yani kabisa
0: angut ke dinye bitu she ka tagis tan je bioso mere legi ngondo je bioso
1: iman
0: so ba mana no tagara menen ngabe jagi sita ge gere ne nyabo bitu ke bata ke leune
1: iman yes thing at much ke kerlo ke bi ko se check lagni ma wale so ko gune ni gune
0: yes
1: yes
0: so ko bana brus ke mege leje je bi ke mege leje congratulations bi ke jo toko awu nyur jigara bi sha 4000 Kenyan shillings
1: yes
0: so ko na tar mito ke gune bana brus ke ran ko friday
1: yes
0: age mi ke tar pe jimo ke ge ko ndo ke ba school fees school fees kabisa jaga go matatizo ngileni lo nimbaga ko le mbi ke go yon lakwe
1: mbi ke chan
0: ga go mun we ni ke je mbi ke janga besa
1: yes

0: I'm going to go to the house. Agengle jine ka tabak pi pana bruce ko tindo solution jaba tu ke jang sai daga tukul ngap ko mara ge mi ge ogle be age so ko ama ko ai mage do ngo maj ko maj ta flane ko ago solve ngal jata ko mi tiji tan ngap ko le ne ye we ga ago sa tak jam ge ngap ko le ji ta ma jam ge mi ta ko mena a ma tindo solution ko mi tiji aba hotel wal jige o ndi di jata ko mar ya kam ko tinyala ngap mi tiji ta ngal ga ko sar so mar na tit ko mi Gumite by issue of a go pet and Golimbagaban and Bruce. Comagoya Jigo Tigas and Lajata, imagining a jit of cooping. Imagine we go negatin Agotagini, so meet at all, anxiety at all, or meet in Otaretige. No one of you got missing by shooting at the tetters at a stangling baga. So carry sight at all meet up, being Gulimite. Mamijini got on Jigga got cookies and I like two jet and one and Bruce, like the Makin be. I got Magadiot Capesa. Nagis not can Namalena go Sanigi. Nitindo kutindo yake tu lengo hii ko mago ajige kala kitu lazima mago mchige kwa rabi bana Bruce so nata namba maana
1: kabisa
0: mjinga jimet imagine jita busole kwenye nyoo kinyo se kwa jinyo ba yake na gile ne
1: wale mwerevu achinyoi
0: oh gile mwerevu achinyoi kumwa guja to kumegeri le bakwili unata kigere katiana ra magije tena na garana kabisa magita utatu tete kagipa tukitja ubaga mbrina tanba avenue se na tani gemwa tu nimbe tutabane golejin tos ijita na tani iagrodila tos iagrovete tos istokis tri distributa amagile mita kambi na tanba avenue se soko mchiko tare tani ngulimba kebe berwe kajiba olimbaga gitinya kutu misenko ijita na tani gere le mite bi kukiatu jiga engat kangora kukule tuku kana ngutindo jiga agogi ati nyo agrovete agogi gere nyo ilegesi chiko kutu misenye stokis natan ba tu kya de chen ko magile ka natan ba avenue se ko kam natan ba a finance and company natan mo ko tarte gut misen ko na bun en sabe gun e au ger golem ka tarte gut misen e testai e gimit duga gun natan gut misen kina ba gamon te be tabani ke ri le ke nanje jang au ba gamon natan ba avenue se ki gut ka tchi ge gut misen campaign sa ji twa ga ton limba jarang ko natan ba yemani natan ba ger ga la tarte piga be me pana bruce ko sich magetim aga mahune natan ba tugu kya de tinda eng duga shakwa ka natan ba avenue se ko gun missing gure a financial and finance dealer not an authority good missing and guy kasarta agatul
1: yes mama give it kasarta I want to get a chin movie to tabra and go missing game matching alale na gubo corruption chitista and count distinguished here corruption gogo kopara good missing here and at kadu reports shot a chabo control of patchet ige reports chabo with chin role kwa chango iris chage tebe ago tinget nitago kago testa and count distinguished chang Kwa sengo bara kwa woga munget kavana mara kwa wata amisha kigoeng komite sitnemi go tine gisungul mali ana go mita kavana setai ku mita kando na tet igo saka ke moita en sunguleta mali ka go bit query se chang se bunu out ta general ako mita bunu controller of budget tinget reports chebo at countable hagin go ganyo kati bana ba 2010 tinget ko giga go kole sig bit ku chi peak positionic ka kingo national government ga yere gele maita position lani go kati bana 2010 ko devolution ago county stegi go gilke ko kondoi chebo county stegi go gilke wa chibi positionic ko file ni big paise ta tinget lakini ni ta county stegi chang chebo rift valley missing chebo ga chegi bunu ko ton go file ni big positionic chebo banda tai ko tinga corruption chemita barak yes ko tinga ga coast workers wasen ge chebo ratin we ge chebo chebo substandard mo ge chebo ret ko ye nyalu ko re ta ga ngena ga gibe ta bishe ga be met
0: ingele ge mauna ta bana brusco tebige bi kejangot misengulo tos kingejob county sujo kogi bu kingejob ko mune bana brus na ile nga sarwe kadje bata kut misigitnye kut misengala ga provinces chatu jigi mitegi be bri kadje tirkin kindo jin jitanan tani gure profession commission ana tugure pc enga sarwe ke goi lakini kangi bu counties bana brus kanyo gere bi kejangola ga ko milet na tano gengala ligu na tap kutage gengala ga devolution kuyi ga se kabesa gavana ga tuna tu misengala ga ga jishet ga gengo gi county flane ga su kut misengile magosa ni scandal nga ga tebe bi kejangola tos ki job sanit notre bangale cap corruption in counties ega sokut misenge ngalale kabesa gele county flane wa go subke angale ga pe chorsi tap sungule ta male ga biga be met ki giro ga bana sotichi ga sarta ga turi ga ga terep ka ga nam kinda bingo ini ki juta ki takyo limbait politics and anti-corruption commission eng kasarta age tugul ne tebe biga bemet kole tos kingo job kingo po county si jogo ge bananda ana ago tagje ago tos kra gando jata gile beni ko missing bana bruce eng kasarta age tugul igere jita kapsa ko tunda manifesto na tan tilil ire kapsa ko tunda manifesto na tan ba na ba wallet na tan ba kowal ago tole kowal sabet na tan ba biga county si jata terter lan gore igere tugumi te kai mutikyat jejen kambisa eng biga bemet je eng kasarta age tugul kusong gando gile jijugo nya go same jijige nya gi same eng jeret na tan ba nya go te tangishek jijige nya gi same eng jeret na ba nya go ko te kwet kulai ne kyat jaba jego jijige nya gi same eng jeret na tan ba nya go ko chok bwe jorat ne jijige nya gi same eng jeret nya go ko reibe pan brusa na ko ibe ga ndabai bi shek ko bit misim pe ke batangi shek ko subkyak policies ak promises chat jige nda ko roni ka ke tulim ba yecc eng kasarta ga tugul mita kaunti kuna jigo na ta kule ngwitu kutega bana ne rubei ko ngwitu ko begwara mutu ko begwara tamanu ke ga sekut misim ko mitai kage nyi genam enge engu bisen nyem kit nengi ko ek normal ne tebe ga bi kijangot misim baram rus ko le tos kinge job county sejum ko gi job ko ek sanit na ba corruption anga be ga sekut misi gele ka gi to limba county nge bi ga sekit tegen ke le urja ga nyi genam bi ga nyi gelia anu kut misi ta gi ta ba isonu panam rus aso ko bi kora ta ke post corruption en county seju e ga sekut misi gele ga ngala le en county seju ga ra gele mi ta county sta ta jige jige nyu ko job kut misi pi ke gure cost workers pi ke le bani bi ju ra bana rus ko ma jene le wa nain je jingi to sengela be tut ko be ndi ko ya ba isonu kwa asi nyi gele ban jita na mai ba isi ta ka tol agi rele na tokora ko kinyu ko sanit na tan ba corruption ni tin do bi ke jang ke bayemet got misin kereti ang wan da na tan gim kuna ge ngala li bana bruce tapno tap komita got kandon kandon na tan ba gavana si terter got misin en county si terter komita gavana si en gi guni ge ngala li kutin do ngale ga kirwa gut ke terter ko ga se ago tin gavana na tan ba county na ba wasngi shumbe se ke ngirngin ke le ge ngo jobin ko gure snack pack ko snack pack bana bruce ko wa ga job lup ke ge ren daro ko te be ge bi ke jang got misin ko le kan gi kando ikiuju tapana brusko tosne na tan gebat kut missing priorities chatigenda kando iju ndaven ditun ka sarta gut nwindi jiji go indi komando inga jarane kutepiga bike jangole kinyi ge jubya jaso lugi gerin daro mara in county na tan bawa zingishu lan gut tosne gut missing tos ka tharet pi tos kora mare na tapana brus na tan ba corruption na tan ba nega gujub kut missing kora sege sungul biga bemet ke sungule mbi male ga biga bemet ga bige gut missing ile ka tech kora projects chat jiga white elephant project sungul mbaga kiteje tangi na tan ba be ka sarta da magia to tangi ka bana brus muga ga logit jip kondo ko becce je kondo jukai naga goro bicce jangot misingulo corruption in county siju ogina tanaga go wito naga tanaga go manit en gasarta ga tugul ago ni tak tugul ko manain ci ni wexei bana bruce ko sokai mabuge ni ko sokai lalen ni ko sokabe te ke te stage le banu shuru age te stage misin ke te emet ne got misin ni tanyalo got misin ke ay bana bruce asi en kasar ku ke te jibu na got misin ke vede na ke stage got misin ngale ga corruption in county siju
1: Yes, ago kagama gele ko timache inyor maran magor na tet ne ba chokinet I gu gwa tyo tengo de negari ta tajuni an ko I tinya position ne bo I ke ko kavana an ago ge bo ishen county executive an ago CEO an ago CC hale inyor magor na tet ne ba chokinet tos kingo nyor negative an ba 2010 ku gigo nyor noret ne unu chok an timache ko nyor bi ke position ke baba na tai ago mi counties tinge tenge mago file ne bi ngale ga devolution u go county ne ba muranga ne ba ishen nat council ni ger ishonik chaga gai igere boishonik chota go boishonik chega nyurune kelchin iga chegi lewen kondoik county bo kif negi ne bo makweni negi nyogo kolum daga basa ngani sheki taman kifuta gwana ko ngegi yonji ne ngun yo county selected change bo rift valley ko gi go bas tebita stebit ne lota ne dangu dungu dangu ne gai comparison tinget ko county se choge ko gi go kwachi county chegi gi ndochi enoret ne gararan ageri resources che bo county chota
0: yes chota misike mi jabbe kenga dal to gnum beto tabani bana bruce une feeling dano gut misin wanan je ga gas gut misin gele county flani ko corruption inye de timita county na ta igere gut misin private se inda se batu gala igere le iya ga mata tare take lagin ngore take bana bruce konaga kwa mrabi she kyata jabe mi ta biga be mi te ago kago kago bunu nwe gara biga ke be berinda ga subi gonyal dos ngala ga barat me te bile ni gas gut misin private se ga ginda county isangone ga besa ile iye kalo gubunu no ju tak to ago to testa biga be mi gut misin konyal dos bana bruce
1: yes kimache ke igoni nafas la kinamchin soko na mkilione
0: namjua taken soko kidogo
1: sige mgon kele ne mite soko ene machan huyo atwirani ya rigen cheblanget
0: Eric
2: yes yes anti muna mune
1: chamke
0: yamge ere gono nubaru mwa mbelia to kwa lege namne
2: kongo gaptai ena vas nukare gona aweche kongo akaro gona ich kengalalen pero bueno go control the budget and our fees en jor set ne mi abu nu de richo gavana koin gobi leven ki guren tokta herig ko mutai tan gun ge ngalale ko gal bi rabi ne ki guren jo bi ko mutai reason ki nyor tugu ki mo gotendo rabi she ko sabu ta mu leldo ki mi ge jogeri jo mu mi bi ki batugu ki gere tugu jo go benti tak di bire ta kura ko matinyaki amma sam jiwe sizi rabel jiwa segila ke muwe ke lege ban gricho age lege ma chega ban to muwe batwa brajer se jange ge an county ne bagricho ruza dumun cha rabin se ke ben di magora e oma ge dire uju oma che ge dire uju ko dogo tega no bangu nyora tu ora tu ne national government ba county pian tena rabini ga county bana bruce ko gani de gwo ma fare ge ngirjeni ko si si jemya ga bana si si miya aga bana paka jinna ri da ra dru ko je ma gare ko ge lu de du ga bra ya enore ni manot chenge bi rabini Jabat siasa, jabat siasa. Lagi ni raya lagi negara jabat kebirgura. Amma zombie kap kerjo. Amma zombie kap tiga kerjo. Kaya sih dibelue. Mereka sih ngalengam skandal di kijangan. Lagi ni gimana? Lagi ni aja kat dumun, pelajar dumun jelek jelek dumun kat mana? Kau cuma gaya sih kamera bini. Tiada kontrak tergerora no. Netin basen gavana apo yai si yesi si ko lega bara dine ama zamem jie da ko gibro gura normal ga du gran gura sam gura lego bi da ta ka bana mvs ko bare tu ta men gavana ama bodo mo gara ni na ta mi ta geng legi yo te gara ka ki jori ba ga ki jori ba ga ko ge mi ne bu sen gerjuni ko ge mu ya ki mu ga bana ada senet senet Ketiap sih nak boleh malik apa kerjau, kiki muntah, kiki bejat sabar isyarat. Bagaimana? Gunam dia tu gol, kiki nama kapan nak boleh kicur tu? Kami juga misi, kami ada 10 minit kaya, kami tua lagi, kami ada 5 minit kaya, kami tua lagi. Aku kan nyeraya development, tu apa kerja orang tu ni? Dia anggur orang tu berapa ribu? Within 2 weeks, kuku apa tu? Satu gol, dua gol. Control la budget. Kalau mahu jadi juga teri. Kali ani Bruce, kau mahu kami. Kali angkut dia abg lenjin, ini mungkin development. Lagi ni kau masih ada cuci, mami zirkan ni. Kau kau norat ni aku eli. Ni orang biasa saja aku tuas. Lagi ni tu kau lihat kau. Ama asam dia aku, asam buri dia lebur tu kapan na? Tuk teri muda. Ongi jak dan jauh beri nak kuaga. Ongi jak dan jauh beri nak kuaga. Tiga aku kalian sendiri kau wet pelgut. Aina moy. Apa yang jadi? Buat apa jadi? Buat liberal kuntilan. Okey, go challenge. Tapi mungkin challenge tu yang buat anak Bruce. Tapi kawan anak bagus challenge. Tuan makan dah bosan juga tinggal gun ni. Kau ni bika kerjau. Semua ni dok dahir mencai. Keep dok dia juga jasin gara. In 2027, aku ikhlas lah dengan cara ni kerjau. Nanti cincin challenge Arab kita. Okey, mungkin Bruce. Agni mohon aku buat begini nama ni.
0: Okey, mungkin.
1: Arab kami tabanya ni.
0: Tabanya ni.
3: Jamke viongozi. Umepelea Bruce Pet, kongo mizinga na kasa ngo na mure joma cha le jogin. Kwanza kseke tesi jana bata FM. Kwanza kseke kabisa ako wale bigen ground. Yuta no lege miten tubu isasi taklanga. Ose ngo mita tute anyway, kongo ngo tini jitu ko tom ko madawari yagi. Ko tini ta FM. Awa mo cha le jog poke isa na ite tutu tu ko chenga tubu. Ine ngo ite tutu ne ngo ne kege ra oba kaundi. Kege ra oba kafana. Une kaunti mengu, abu kaunti nipa narok Kapa naranyu kwa ure patri wole ndutu weli takwable rionga Unu narokwes tireu Aoki yambi ipesho nipa narokwes Aki nje kikwachi we kapa nangabe manifesto neki kone neki aki nipa kuange Nge ngalala kuni, kopresi ten neki angure weki jikoneje ima ya kimisende kwa yeye ana kimisa ipan na kipi kiki tono zichana dua na kile nchi tono izam kavana ngazke wami yudi yetu ni au hata kwenye kwa yeye kwa ipan tu ya lakini jengala la kuli ni momota ika wey unega kusema mzuri kwa rais kito kumye kaka bara ika vana kumye au vigo ne manifesto ne kiga rane kwa rais andre ni kwenye kuri ya enuari taka tu ni ngengala la kuli koko uti kwa na rangi kwa sababu yeshi kiasi zinori tika ungovara kwa sababu mna juu angogo iwe kwa wao dishe alawari kusema raia acha kiki yote mzuri koma kwa kwa se ekwa tis mau kwa se kavana kina yu mwaji ni ground kwa drum mzuri kama ni kundi ni njia ruhwa kwa lugulke kiba kiti baadhi kwenye mazoezi mara kemrusa ni chini la dishe kichangwa tu tare ni pepe ya lugha rami na na wengine tu nani baadhi ni kundi kuma tawo la bisi choto kwa rai lea en gaudi ni jone kawa ina vana ni nyongo ntua mabugo ishe kezi retaman kwa terchi walongi chupa shati ishe kiwa kwa tishe kwa wami mabugo ikala kiki ntua la bisi chu ni ya kaunti mi kaunti ni nyongo kibruzbeta timo meli cheki ntua la bisi haf kaunti cheki chorze nsubu isasita anga ito otitane nyo kwa yote denaro gini wangil ole wangka kwa chapa ufisita kavana kwa chapa asya ishe kwa hengi Sinyoki kwa jino tisasinyo kwa yao tisabisha ya kondi ni Gato ki warwa roko kwa kama leni nyoni Kitu kipesho sana tinono Kwa kisana kama leni nyoni kwa ugeri kwa asesereta nengi nero fisi Awa kwa kina mwae sana Lakini mana ala kisipe ya tutari kwa taka mbata ngelecho tenako utkouna hondo nono Oma chwa kwa kondi nyo kwa mbibe tuse kipiche ni kama nani Ngebara kipiche matiko kwa ulele kima kaya saiti Kebe di la katingila kata ala ya kala ngale kikipa kete rekapa nangaa Paka masa okocha ngemziye ishe kiwa masa ya genirung Kuma tingwa aisa iti

0: atiendo, magai kas ngalek chekakomwa in tienindet nekekure in kikure ng'o, kikure in Janet Chepkwony, kale mecham chibunikchu kokasenake, ko in asae akine akanamun kayanet in kole ale oye matkonyor boroindo in bicho magun cheyachen sikobit korarechin kole kikakimwa matingi mamwa. Korom tesetai kimugulmet ko kimugulmet ara kimwa ineo. Ager chito nekatanyo kokoikoin kabisa kolechinin oye to mwite bwane chemiachen. Koine kole chitab kokwet kikamwa. Tos is tos si. Homa etiondo. Agotoma, ira agotesha kole agotomas nengwan saiti. Atesha kwa ya koraki jo kolechin hui to kakas kabisa ngalecho aimge na. Status 74 ash na bonga sere ndio kale jinyo ako ndra bidiki nyo lakini to minyo agere jitra ka kunyo kiko jibona asini kure Caleb asante Caleb kiko jibona asini bof 500 angije ne to minyo Vivian ka kiko Vivian ngio siling 1400 haya Vivian yes Vivian ko bata Benjamin biko yengi jege eng big 20 jajeng ako inyu kasene nyo ame chale jin paraenda koni madeke sekta manak se jaga ko patenye Amache chep chepe to kinye ngutu kolo lemi. Olemi. Inye ndet angalalun ko inye sinyen. Na kuangalesha wewe binapsi. Status 74 ash labatu namba ano. Yes, achenge bik tamanak sisit. Agibati lengi nguni achenge bik tamanak sisito manyoru bik aptike timbili. So ibaru kole, nga achenge tamanak sisita achenge tipte mingo masin. Oranjita nebaso magna akonyo. Naigure Naomi. Naomi kakonyo chikeli bongwa nakine. So toma bik tamanwak tesap kot koyap tage naomi kwa tike titabayeng kota kutesakse bikap tike timoja kasane ni ungwitu kulu lemi namsi mengu chile star 274 ash labatoko iduge number one kila mutu shika simu yako tafuta pesa pesa iwesi kukutafuta inyene ni magati jengrabini siling sosam chaku kukyagonin rabini chao tako sane niu age tukul ningya ninguni ameja akonin ka amise tale meji lili enginyo aktike tineta inyo ang nebaeng Inyo agin nebasomok inyo rurabeni jotok. Star 274 ash number 1. Ganam si meeting yo. Touch FM, hello. Yes.
1: Yamuna garap sir.
0: Acha mege gabi salap ta inye.
1: Abaibai we gabi sa naata nikil amos pada na basi kita gari. Asa inge nila gana tara wai gabi sa garap sirum gengalal ratwa gabi sa wai.
0: Tuhum kai gengalali?
1: Umga yang alali we garap sirum gabi sa wala nerai ni ama barkinga na utura ni rale banyo ira gabi sa we garap sirum.
0: Kongko yamu kai nyor waswe.
1: Ebenne bu yonga gabi sa ni wika tinti gabi liya tinti te gabi sa tu wai wai gabi sa wai gabi sa tiya samta chasam gabi sa garap
0: sirum. Igatua bi jo tak tukul kongko yi.
1: Igatin gabi sa wut kwaru jana la langat ba manga nanyun. Agara amu zori tukul ko igatin gabi sa garap sirum yonga yuna.
0: Aya kongko yi missing aginyo sogo niye agon rabini kali bangwa namu kai taat. Kongko yi amos. Status 74 ash duka nambari moja. Pokea pesa. Iye wewe agere ito nekikure eni ringyo. Eni di kako nyor chikeli bongwan. So igere kotesata ingu bik. Oroni jita agere nekikure in Judith. Judith agere kako nyor chikeli bongwan. Yani pindi po nasi kuboto chip kondro kusupike kuno tok. Ameche chepchepe tok nye status 74 ash nabon. Touch FM hello. Hello Touch FM.
2: Touch FM manu.
0: Yes. Oja mege. Karibu sana Emmanuel.
2: Ramune alo.
0: Chomege oli. Aya. Rani kwa mami lunch poa Friday.
2: Toi.
0: Oi.
2: Yete mwaje nda askaro ni ogo na magara
0: aje. Magar mi magara ek.
2: Magara aje wa tine wa maja kitu na hapa.
0: Aya zawa za jengunti na ta magara ya za jengti na ta une to makase na tapais karoni status 74 ash za nenyo namba ngapi give me the number 1 status 74 ash number 1 aya orono nguni ka ko ni barada da bade ke shektaman ngoi ta ke be beriate ke ker dogana tak ago ma me jege chin sa kitna me jega sene nyu goni kitna me jega sene nyu goni ma orono nye ka ngeti ndai ke shektaman eng dai ke se jotok taman a me je pik tukul Yani jaga tukul nega sa tanyo rabina muta ko chambi. Tako chang. Nguna ugele ta meja bik tamanang mut chaba in tamana mut jaba elbongwan aga me jebi taman agata tamanak tisat jabain elbumbilimbi elfunane so tiga pika tiga timbili jo so kasaninyo igeril tagu mi paran de nagararan inye nokoy inyok tiga tagen ke wege araga ago ga yur bonasi wege inge nyokoy gon bonas ke gon bonas koro tatyo sigi gon nanyo lu fangwan nyage wege tiga tage kongo to mi nyor bonasi iwek se gorak tiga tage ke gon bonas anan ke gon elbongwan siri gon kasaninyo mengeti nyone so gon status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 oron jitra ga gon gen kigure well done well done kaki kwa jeli fuine kongoi amu gainyo oroni jita age ne kikure masi statu 74 ash kagonyoreli bangwan masi anginye ne to minyo anyo ni meja agonunde na noman ndago beaje beso usipo kuja sogon statu 74 ash number 1 kakale nani in makore anyagira nyo ni takot kobi tutye ni to makase ni tak makore Hey, korup. Anjara ni takut kumi teh aja kas kabisa. Es kaironi. Ayo, ini suggest kias kuingin. Anjara. Han inten waktu coba es kaironi kia kas tu maga seni maga re. Agur ni man. Hey. Aja kas tin ya kas alilene. Kia kas tu cuanau kas amis. Aya tu kata ni status 74 ash. Agar lebih kapi sah kata setahu kau jangan cingkara bini. Kau mama jaga kerjain sanggup kata kini. Cutungku ni status 74 ash. Kangge dega seksisi tu. Kangge dega seksisi tu kau sini niu. Asal kau bintang kerja nak. Agar tu kau ni jono. Sana sana cija tu minyo rugi. Aku ingkuni. Cija tu minyo tu sokoi aku ingkuni. Naa jengin status 74 ash. Status 74 ash number 1 kila mtu ingia number 1 chia ke tule mita banda radio yegi nyoru tieni na ko santu chano kole mogora yege nge gasa nyo mogora inyo sogo ni status 74 ash number 1 ayegas kage kashine number 1

Pas, rona jita naga ko mas kapesa, ka mas kapesa agi ko ajo na tagi tiong jita negure Edwin. Edwin na menda na 75,000 aga ko gerwe ko na tagi sa ninyo. So ame cha ko ni ningu na in cha gile ni. Cha ya me ge agla nji. Ame jibi ta man number 7 ka ben number 7. Agi jor tagi ago number 7. Amune sa lewe number 7. Aga to na lewe ni na ile mita amune. Ka lewe number 7 ni. Netai kwa mugi mejebi tamani ko ya mege na toki akinguni ko nganyor bing mu tinguni ko ko testa lo ga pe meche aga ti mon meli ko bi ping mu tu ga jaga tol 30,000 ki ta gena ga le wen yo toki kwa mu changin da bonus ne rabini cha ki ta ban ji bonus ing yo na basli myan bi li myata 12,000 ko rabini cha toki gure bonus so ko chambi ke nyoru ko rabini cha toki ka ki ta ban ing yo ko ban lanjing ji tukun. So agetul ne nyoneng yo toki ko lasima ki alun lanji bonus ya me nyoru 30,000 inyoru chaba lanji haya onge bwangu ni status 74 ash number 7 ka ko nam no tonguni lagini ke ngalali to magu jutyango tagenge status 74 ash number 7 number 7 ka sene nyo status 74 ash number 7 ata wa ipiki nyo agera lengonga chaga ko ingen mami ata ga mutu mo cha baga ga mutu ne ki ko jin bona sara gara ga nan ki ko chang ko 30,000 ji tane tai anya ro ko to spi tengin guni status 74 ash number gapi number 5 number 7 wai mata ma number 5 si ko ji ta ta ga ko ma no to le gimi to ma nyoru ya to ko na ge ni ko pa bi ngi la ga to ko che ge bi kis ngu na ma me cha cha te ne ame ji ko ko u ti tengu no ibe baga ko u ya albani deni ni babot tiap tahun nak kita kicu angin alih jam apa tu eling dikir ame jadi tu kelihatan si mengung status 74 ash number 7 cutungku ni aku ni bonus saya tu ni nyonya ku ni kutu tu sak bonus.

Kumbuka nambari sita, upate pesa yako. Yani chomop chao ki, chagi akun kwa basi mengung directi, akipanga nege paisho ni kungyo, ro, mami, oroni chita nakako ingyan, kikure Stella. Stella ka ingyan kitiongoan kwa lepap, akikajine da siling mia sita. Uneo Stella, kikirtano, machonjo, haya, oroni chita hake, kikure Masi. Masi akikaji siling mia tatu. Masi mangiri kincho, iweke kora soko nikite sun. Oroni chita nekikure Dixon. Dixon kwa kiko jingyo siling mia tano. Mangiringe jo Dixon. Iweke kita suna lak. Yani, inyo kiko ni barando itilti kiti si kimuji. Mami teji nebi manu kule jini huya kwa hiipcha changwe. Ina teke mea pi diyako. Kwa gile ngungpake inotok. Ameche alanden. Kwa sana niyo. Ameche alanden ngorete na ineke. Alanda in kabisa. Alanda ya takene poporati. Arafu ganda ina nungu ni koto minyo soko ni ameja a inuwa ni ninyoka kinuwa ni ripigla ni nerani kaknyota rabi nikjaba nyota ameja a inuwa nagine ng soko ni rani inye na manyuru jaba nyota kong ginyo akonju status 74 ash number 6 yewewe toma nyuru jita soko jingwa rabi aniwe bikyogiman Guita deke sekartam ko serinu awe duge ni nage ameje ko ta koy tangu oroni chita na tai Ruth ka ko nyor chike 150,000 so ta jenge chita kenge so ji jota kenge nguno ko bonus tugul chita ko ngitu na tin eng chi age tugul ne tom ko nyor sokoni eng chi age tugul na ka ko nyor ko tom ko nyor obwa araga ago no bonus free of charge Gula cita free of charge. Iba isi siling sasam jago kinyoru. Anak gua siling diptem. Jutu ngguni. Start orang cita naga ingjane. Ak siling diptem makai. Cita niki gure Yunis. Aku kaji miatano. 22 shillings miatano. Wewe padu meka apa? Agi tebe ke ilegal ya. Atai tebe ke apa? Agi meten kasanin you. Statu 74 ash number 6. Hehehe. Zishanyo. Tomagere jo, yani paraindo nenege ne banyoru tongilo pesa jepkonde rabie, lakini pato imekatu pato na pikiria, meru ayo egen, ameje nyongun nyagon rabini chato, status 74 ash, ameje guni, chi agetugul negaso te nyoru bonus, yani tegaso nyoru rabini, nambanda, chilsi memung status 74 ash, agi we do get number We do get number six. Kerebure giotok number six jitokul. Make sure le get the ticket t-shirt kemare gune akenge. Inyo rabini kejang. Labatu araga.

0: Taji FM hello. Pole sana, pole sana, Taji FM hello.
1: Faje.
0: Bye bye goreto.
1: Dubai area do kwanda. Richard Agus bejewe.
0: Gogo misi Richard lambat and Dubai. Taji FM hello.
2: Taji FM hello.
0: Ngaji jo.
2: Nata negila Aaron and kesi kieni ko fans.
0: Gogo misi ngaron bejewe gomi tedani Taji FM hello.
1: Ande langa.
0: Wello kabisa.
1: Amna na bade tuji.
0: Kitege na gen ngaji jo.
1: Kuma na ko da leri tene ndiye ko da ri tabra tere reto.
0: Kungo misinga sede sana Taji FM hello.
1: Achawe. Okay, metage.
0: Why you don't know fire?
1: Jambaji tu jamba baria.
0: Le mami te yebara baria. Oh, yango ke jisoke saitio.
1: Angati we.
0: Eh.
1: Ine mama na we yango ro ro ni
0: bunda. Ke le mama na ambi te go mie o.
1: Ya mi we mie o ara ora ngati
0: we. Iji ta we jiji.
1: Le muji we.
0: Eh.
1: Wara ki die jamma we ni.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
3: yeah,
0: yeah, yeah, yeah,
3: yeah,
0: yeah,
3: Asante
0: sana. No mjira ni tataje femilu.
4: Uri.
0: Uri jiji.
4: Jambu ya langa.
0: Ami ten gomye langa.
4: Apilue, apilune ngapilue langa.
0: Eh.
4: Nia la.
0: Ugo bisik nika lasi lomba kapsulu lo taje femilu.
4: Wazo.
0: Eh.
4: Narvaya.
0: Ami gomye.
4: Ile batria jo batara haya.
0: Ngongo misinga sada sana jitana gari wanta aje femelo.
4: Baje vene lo.
0: Ah chio.
4: Ah mnege de yo tofaya.
0: Le bye bye gete yo tofaya.
4: Sari dambo na ban batu ndari azo man.
0: Ngao tana gile ngo tum da stao.
4: Ah da wai kuma gilara bete na liye tum da tra. Mara ka gatin yer tuma ma nyu gurendo ma sta we.
0: Ngongo misinga sada sana. Namji dali tan fire.

Choto ko kabarasto shetu ba mea tagai tuwa chingyu tak pa studio na bata cha film naga ko ite saito manakoyeng ak daiga shakso samakoyeng ne ba kaskolen jakwek tukul jokoy tuwa ngi kisinda ari rek enga sarta ne uni ko sukabit ko gaiga ak chihoba ako gonok kim na te tumutia mesing konyo